0: in ordaglis neef porik schachten riven nulluk maar ni ni racha me chig na eistach di la ta se ni ni ni ni
1: te an kjolkerm sin kjaun den hemakti as far lo